ɗorewa. A takaice, ƙawancen FLA da GNIM da ya bayyana a Mali yana nuna yadda matsalar tsaro ta ƙasar ke ƙara tsananta da kuma yadda rikicin ya shiga sabon mataki. Wannan ci gaba ba kawai yana da tasiri ga abubuwan cikin gida na Mali ba ne, har ma yana da yiwuwar sake fasalta tsarin tsaron yankin Sahel baki ɗaya. Raunin ikon gwamnati, ƙarancin tasirin masu ruwa da tsaki na waje, da kuma ƙarin haɗin gwiwar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai na cikin gida na iya tura Mali cikin wani yanayin rikici mai sarƙaƙiya da wahalar hasashe a lokaci mai zuwa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.